tuk tuk tang ne ni de se. Mö mik tang ba na, ta kien ki ama ti tong wa tang, guo qi yue be kang pe nang ki luk shu wen tang go ra chu. Sa rum na yang kyo ni ku ne de du, nye sa shik tsue wa yang ma chim che, kyun zu chong se pa tien zu lu guo qi la, ke si nga yi na nga ra ki hi wa du. Ama ge mö sur se tien zha shik che pa ti, sem gi ki sem la puak da chu. Pu chongzu ne tuanji chebe ne zui ta rizhi xindu chantar, mu chonggirwe duandu ting tangbu ngu. Ame kari chi jang lian me dibar duu changxing mikju ta nechu zarza ngang ngushar lui cimba xik gebatan. Bangdian sarba tiyang purni tangne tasu mebar che. Parshu togbu ti nang duzir dakhen ki keng di, mu tukur chi gen chungna samba ti tada tuu jikdu lemme. Zhenshi mangbu tezamki mula dhutsu su daxin damlingchi. Semgi la ngwacana mejin, dongba reyaji, pakpipta nangwa gibu tinja yuedru samsang yong manyong. Tsemutir ama semsang jengi semgi nyarwashi. Ame chongsi be sanay nyuebe cerme, gora chongchongshi gorwatan. Cermatang toze nyambe banglipjiki kashu kagbatini gore gotuetishi. Nangxi mebe chatamki shubda, yuwa mebe hayangki dik, jusa mebe jangma. Serka shurwe zakwa la sokwa changma gyurwar masuibar, gore nangdu che jikpur zingne xa yueba tili, ama gemu tsuwa ki kebu yueba xintu. Kangba gime goyu chiwa na, sangi chima xinbu xik tsubti kayongwa tini, gombe nangi chine tinja rang yinba ti misim lu la pabar chibada. Korwe chivu jubat nu. Chudorwe sala duigi chizamyang me la, katien zangmen tane kipdien dingxin. Drogzi chubxi xindu nyingyang, zangmar chi ne dongyang sewata. Nye chi dingki meche ni singregi gimne yu. Katien zangmen dingdu deba na, semgi ngundar kyurde, cenna ta ngoza loma diwa je jungsegi. Semgi ki dosa tine, Ame xe su xe kangba bungma tong tupjing. Kangba bungma tang chongkir sirwe mingti canpu tezam meti. Tuwe cuybe kyangdip berburu yinbada. Xecha zangma mejing. Pu chongzu tang zawar gergung qi yuemu. Kangba doyi luowu kangba bungmar chuene. Kyang nagbu depsu gewe rakyo darba jigde wesir chokshir giwarchi. Ama gemu kangba bumane hayangi dikchunshik keryongwata. Kwangmati tabla gyunbe shuizamya mejing. Sipsip ngang chaji lekbar chebe banglipki tengdu xadi. Tabji ki kwangma cadwa le tengjik chiji xine chagamki nangne garyu ni duanyong. Mö samgi le garyu kang lupata. Garyu tini rimu chanju kaju yuba xikshi. Samgi ki duakchi nang pobajik yuegyang Duan tupki mebati ni kashu yuebe shengburu tupja shik inbati. Ame karyu byuli la durtamme. Ama gemu sosur burgu rimu yuebe karyu karzan byuli shik duanyong. Pornang lukbe tukbe chishim ngarsi denla. Dingla tabi zongshu ta ni tiwe ngosisi du nangwe. Samgi ki sandu wangmi tupi. Ningkang se ra mebe samgi ki zem chitab chewe. Poba tsuru langji, gila dagbe kimpu duyandi, jachabu gwone tibur se. Ka kang seji, xine rangi lariang norwa moye xe. Ama gemu, poba kirji, sinzubgi mokzam chedi, pyotur lensum xuxin, kane menlam yujik dabji, xine tibur sakutsu. Dei genbe, semgi gi rangme loti lariang pi. Karo le yu zam deji, semgi gi ngunba chebatar, ama gemu semgi chongkin nang yongdun ji yin jize che. Semgi gi semla sumu gegu cuxin karo le mikchulung. Ama gemu mengu mesirwar karo ngang tila dienu debe. Mikdun gi pomudini genje hajang sarxin tongwa zamgi yidun uebashik yueba ama gemu xime xin. Tamar, semgi ki suegu matubar nguge gaxin morangi gesata, moranda chebe kekbar, lamparki nechu, mengen ki chukuta, chukyu paje xebata. Morangi semgi dungentang gyudung xejing, xuexin xuexin, gyonantang simdu ribtu pewar gyuru.
총라케니 포무장제 삼기 기로 규기 아마 게메 마카르 제바다르 치글럽 셰프슈프도 뜻 년간 세 마셉체 저랑 검톰내야 최고 난게 추기 수요투기 말이 아메 강레 치낭 심쿠르 베네휴 쫙지 띵니 셰슈 망부터 베 투글레 치심 튜어다 삼기기 라량 포발랑디 컴총 강레 치에네 세싱 tūkpa kā kāng sā tū sīm nāng chō sūp sūp chī lā, tēne mō chēmpu tēsam chākbē nāng rākbē tūkpa xīm shū tēng chīk shī. Dab kē wā shīg lā chōng kīl nāng kī āma gēmū tāng, pū chōng zūr yu bē sīm kī kī āma nī gē mīng lā chōng zōm sī kī yu bā tē, sīm kī kī sīm nāng zē tāng sā mū chār wār chī. Sīm kī nyār kēn āma chōng zōm lā chūgū mē bār shēng shēng yīm bā tāng, chōng kīr tē nāng bīn chī kāng hālāng mē. Nintu chongpa kanyi tang zhongwa chi kyang, tsemo mojikpuru kangtong songne dhokwe kiyu. Tunup lupur tokya la mula dhiroa shik chungwe, tangtoa chung makum kyang. Kali la samgi ki lukyu ki mu yisim yueba kyurdi. Halam chiklip debu gete toane, tsam jokin jokin la morang ki lukyu kyang she. Ama kemu rangi kamo yin shi shebara samgi hang sang me. Mio nguri ki toa ne semgi ki menja we cha ka tongwa di. Mula jiku se we dong shik yubda. Shazi ka la korzu ki tingdu gang zu ne chubu debu merti shindu se war shi. Ama chun zun chugu di sen ki nang tu yu tu ne. Mio ame bakza chenbu nang ju di. Payu kam ki chua ne u zang ku du nianje la yongwa da. Gyugi na cho la di ne payu la loa matu bar chongir di nang shi cha. Ame kamge hajan tamsing chongpa kimzi zu ashi shi bu la. Ama chunzum susu kyang ama ashi shi bu. Ame rangki lukyu shuba shindu nyungwe ama chunzum ki pasu yin shinken halam me. Chongla gube kamba shentang jawar ama chunzum ki ama yang chongpa shigla zichwa di. Me chumsa nyingbe kukyo jikdu di chumsyamne. Singgu tang sigu chunza na chua tang. Tsui na zuo chongwa dini, mamei ni ki chodin bhexi tishi. Ama chun zum chung chung gupsu loho chiwa tang, nangwa giba, ngarxin goba jie yu jing. Titu kim nang gyanshu ni, pyuxin yindab. Ama chun zum ki nyingkang xingzum shikhen ne kangsar pyuxin tsui war zhuwa di. Jangre nang ki gyushu tang, chomla dingdu lung ki kir yungwe zi tu tang. Pungpu ongri la sokba changma zhuba shi. Gabri pyuxin dianne manye jing ama kongru langsu ju madu na, shenki xinglu suzi chebe dapongi ongri guwa shi. Mo lo nishu zachangi gipsu ama chongba tang. Ama mebar gyurji, mu kimzi gi rogda tang nyamdu alia chesara lekar chinne. Laja haja nyungnyungshi gi chedu rangi ngezu chonggu chungwa shi. Ngezu tenze nang, lakze nijik shimba chegyu dini mikbin toshu di yinba tang. Mekbin teyi chi tu, mi changme, sa chu gebar urkyu la sokbe lega kakshu chibane gotsu di. Rangki hurzun la dene, lakze ki genshi ki lo la poba chene, rangki lewaan la gyundu donwa shi. Ama chun zum, na xun tu su, pomu mangbu gine, lo kwa chi wata, chungshe tu ba, zeba je ki, ki zhen ki burdu tu ne. Simbu tokbe, shewa gya gen ki genshi ki lo la pobdi. Ama chun zum kū gichū la nyarwa shi. Tuandu xewa gya gen gi gen ti, ama chun zum le lokashi le chiwa me mu. Xewa gya gbe lak zhe xip ca xin, chang chu be gi gen la reng xin tu kyuru. Kwa ni, nian zhi ngan le che ne ngui chenpu rakba chi gen gi na chun xunu ta tang men zhawar. Danju la ngosu tuanbu la po lin gen gi suba ngoma shi. Lak zhe ya bu tinja yu gen gi gen xik rakbe. Ama chun zum ki lak zhe yang, nian zhi xin chi ke su zhu gyu mu me to. Te tang chep ji, jia la xian xi kyang nian zhi xin chi xir chi ne mi cang ma hang sang bar gyur ba ni, ama chun zum ki chui kwa shi. Ku sim ma la chibru korwa mang, pak ya ma la da du mi ka ngen xi be bi yu kyang. Ama chun zum ni lo pa yang ba tang, lo kwa chi la ngari xin gyu kyang, ka bi te tang ge ne chibru korwa shi.
초규판이 나시온 기켄디 임바라 티투 티손메 나시온 기켄디 총습내 용와틀 총킬낭 뿐치 메바다 루부 도아진 깨세슈세 초부시경메 티투 지신 로코치외 촌솜 감두 용와다 니가 나수슌덥 윤신 송지 내주 텐라라바시 내주 튼지기 미크니 치신도 년신 하람 미창매 촌솜기 모자 체밍한 기겐 용중 촌텐테르 루치 챙이 임비 눈진치 현기 틴저스 셰바라 수금 체초미 치 이치덥 체와니 기켄기 주니 구치기 듄투 뷰디 기겐티 게자슈 툴라마 둠낭 年卡 용作 圈中的月 控制西月 圈中기 계좌지직간 슈미두바라 퍼유라 롱유店内 매배 카무티 섬유리 대바라 칸베 人性원내 라예배 기겐라 잠자 차타주직 슈디 칠텐바다 디네송디 지통기 뜸규 대고 죽지미 圈中기 동해 죽지척장 매바시 lorab te nang pomen wala ne zui lana tene ju cui ki ne tuin la zi. Ama chun zum ki takur tu mi manggu ne zui te gyuk chowe ce se xie chi chi. Gye yi ci jik me xin ken ki gyang ra ma tak be gya ke zu feng serwa xik me ne. Cha ju te gyuk cho ce da ta xie ki ce chung ge ki ce je zu feng serwa ci ti pu pyo ge ki chun tab me ba dar tu chi. Lurab ter, zofeng ki ne tuin la zi, mi ti betab che ba tam je pam nye re ji ama chun zom ki xie. Ngay yu ki cuwe nang, jikdub hindu chi we zofeng sirwe ying zhu tingi ki chun zom ki ngar gu ta, sun shu, gu zha che cang ma jib ting che. Da xie ki je su, chun zom la pomo xik ge ba ta. Men rang ki zi sim yong zo pomo r chin. Te dara kome cor mi ngang, lo chu chi. Pomo lo chu le sun pe lo tir, takpa me pe le wang ki, chun zom lar yang dong yang ki yang rong la gyur. Tene, yer tu ki nin shik yin pati. Shok pe nye sir xin tu lik pe, zang rar ga we chun zom ta, ruak da ni zang sir me che chu war zhu kyu che. Nin shi char pa mabu bar, zang ka maru song xing, zang chu tang xing zang wa ta. Ka xie sar, chung yu su tun pe, cham tu tong kyu yu la. Zangkara, zangwa tingting jene yu. Motang rogde, kyo chukin kimzang tsuwe gocha shuri chibata. Chukun nyebu jirpur yergyu margyu chishin zizur ru. Kuni ki nawara, chukyu gocha langna yangyang tu. Tetar yun chizam chimi mishinbar, lubur chukyun ki mene gajur ki jachagbata. Sengtu puchungchung ki ngujayang tu. Gata yusar dadu, chukin ki metu kyo chukin tsu sing kyo wata. Lale tana kyo pyuti chu nang chung zi chi. Ama chun zum ki sim nang ngangzab jik langne, lakbe chu xin yue be kyo kyang gyurde me cho su gyu ne mi tsu xakbe. Nguja zhuakhen tini ruakde puri du. Nye pomo ka pasunga. Chun zum ki ngobyu chi xin halam jukje tongwa zha. Zangbyu nang sasu. Chun zum ki lian tian zha xik tue gen zha xie xin tine chen mi du ge. Mo chen ba sui du reng kim ki ka tian ding na nye ne yue bada. Keng zhung ku tog bu ti nang mi yi keng xin kuan zu nam gyur gam nian dian la. Ge cha yang zha chung zhung chen ne xue bar chi. Nang zu te zha wa tong tu su yin rong halam cui ba tu be chun zum lar yang chen mi du ge. Chu jun ki me ju ne pomo pongbo mi le ni cu me je su xin ne xin. Pomo lo ge kor me be chadur che me batang. Tam cha chi we gen lun ba den shu che me me. Ket dun chi nye yu bar ma du bar me u tsu ki num chi yu la chu me su di. Che ka cha gam nang be ne bar xin. Pomo lam par we sir tong ri jang. Pomo me bar kyur be chun zum ni la che huen tur pyu ne. Léka chidab ché. Mani tungchur jik gyorna, dèpuru pianxu rì sikén chungwe, mè amè rangla xiakbè gyancha yongzho zongdi, num nyo nè chumè piwata. Gotang giwkung yongzho damji, ninkang kimnang mani gyordun ta, mè lam dèmne dè. Kongdu lhengye nè senxi nawa tini,
Pyoji shunki zomkenma nima pendwa laki gyayi ki toa ne zambata. Zombabu bichun kangne bichun nangwe zomchung rinche, zhumubu xieba, pyono ne pyogaydu pöpgyurdan zomji yangdun jie shubati liu ni shubati shi. Sengalinge, dingdi pyogay longchin ki li zan pyo simbayin. Li zan zhechu dan zhechu nangken ni chanchung la tang, shibshi chengguba ni miyala shi. Tengge shudian jago.

0: shubha dendu dhanda da rinpur yuwa bhamcheta dhamda buwe yin
1: nana
0: dine di janda roka thangbu lopsangandu lale buwe yin le da khong khangba dhejian jion shubha omle
1: nana
0: dine loka jatay suna dhashi la da dine di namni yuwa nyama jabla da khundu le buwe yin le
1: nana
0: dhe aji lui dhanga le
1: sunshen ha chichi na yin na
0: 다산도라다 강락 경기지.
1: 계산이 좀 강락 경기 레세.
0: 너 지금.

0: Lahala si bache bana masin ruga za ananga na maka sa daka dine ga banza ga jayi ksa Kusha ka sheba ka yun lunga chapa ka te Nanchi ka jishu ka sheba ka tuzu uchi Masa dungam chishi yula ka La, gebrum bachi la shukyu Tiling pung machi di rangi tu Mazhong zinzu samnyi jang sindu Basa dubu, sada gebu shu Paru chao chumbe, gulung shu
1: Tenshu lumbang chu
2: Lai

0: Ima, xin lu sak pe tong gen di, kir dian ta ki le ta, chi min zha, chin chin ma ki, ta da kang du shu, ni mi bu chu da la si ro na, si si tu we, yeb ji ye bu ya, ta cha le do da la bu si su, yeb ji ka si, chu ar za me zi, zi we chu bu, xe mi zi dong gi, nyam du chi ro si si yu du chi, hun kya, xe su mi si, 过些球那群中国翅膀还了水过去绝手诶滚出去
1: 啊就来

0: Tati, kan chi xiao re, zi nie di de le gyu mu jie me, bu ran ge gu xi nga ru gu xi da.
1: Di me be, er wei ma shi.
0: Oh,
1: er wei ma shi pa xi da, nan fa di na lu ge jie, he bian chen ta ge de.
0: Ti, nie ha hu mu de fu gu xi bu ran ge nga ru gu xi da, ngo.
1: Ji is bo la, ta ge ran de xi da.
0: Oh,
1: ji ma ne ge ran ge, chi zi ji mu de, di ma number ba.
0: Oh,
1: di na ya lu zhen de ge te ga xin ta ge de.
0: Ah, le.
1: De bo la.
0: Oh.
1: Zilum gomya jimduwe, jambe gebli ya, nyebardu yin, same thing ne teba nala, teba nala je jambar bar,
0: ane
1: na suku ge neshidiga kaka jomdugri.
0: Hakos, hakos, yaju apu, ngo, si, purana yaju zigin, ta purana sumbu suyosunga, ngo.
1: Kenang mar bola, ta bola yao janala.
0: Yo, yo, pu.
1: Bola, bye-bye.
0: Oh, pu pe, ah.
1: Oh, ya.
2: ཁྱི དང ཁྱི དང
0: Si morani, nye di zhe se me. Di shi da, nye ra li xie wu. Tiri nga jilin na lun ju qi du, pu ju tu ju.
2: Oh.
0: Oh, pu di nga, ne shi gun jum tu be, zi lun gom ya di zhe zhu ngo zhu qie zhu nga.
2: Oh, le.
0: Oh, pu di nying jie.
3: Pu hu ra nima na zi ji bu xi ra yu si gi.
0: Me mang gu se ge yu ba zha. Oh, di ne, zi lun gom ya di zhe gi, lop zhu di qie be ji le, ne shi di bet da sang zha qin su se ge du wa.
2: Oh,
0: si. Qie zan tiri ne, Mongrani ge neshi kunjum seyagi, zelung gomjan di yahu jie chebe yi ne, morangi nazi chakki yonbe ma ce, menga le zhokmar da. Wari, tanto budi, tebu che wul sikduwa mo.
2: O, zi bo.
0: A.
2: Da din zhe ge penpa yu na da, ngarani ge tebu che je yahu che jandu a.
0: O, o. Ya, mo, shoshi, inda, ale nye le gyan lagde, du a, nye di, dusi che di nan de shir, di lemna yungur za, o de. Lozen lis, pojunge.
2: Oh,
0: inda mo.
4: Zilung gomjan ge, lozen sensi nan war, gosu shugu di. Di ne.
0: Oya, kum, oi, bodus,
2: chi,
0: gali gali male, adus, adus ya, nogo dine oya tien sungu dwa gyala ge mo, adus, adus,
2: adus rime bo,
0: tebu che urda mo, tebu che shu,
2: sem
0: ding ne, nama yi sum ge tebu ma chen te ma da,
2: yo, adus, bo, bo, nga guyu kwa nye rachi,
0: 아지기지마리 뭐라 흘리지 어 글리치 아 아지기지마리 어 뭐가라니데 데라게 디스도 고위자야게 전론 고미야 글롭센스도 디잔도 냐 항상 어디 고맙다 계직마리 계직마리
2: 지 이다 이다 이바체 냐
0: 어디 지시
4: 고위 고금이
0: 어디 뭐 뭐 뭐라 가르쳐서 어디 뭐 템버스에 다지 어디다 녀 뭐도 가르쳐래 베사소 어디
5: Bola.
0: Osi, amjira.
5: Nebi nye gele tas chons.
0: Osi.
5: Osi mola ko chashi thopsi ra do. Tugin ne chashi jo ame de chhe ne ko ma de bel.
0: Amjira. Ti sha ngi ni ge ne shi kun chum chi ya ge zalun gom ya de cha je. Me kyo ne se yo ma de.
5: La, ne shi kun chum ge zalun gom ja la.
0: Oh.
5: Bola kira yin. Ngantwe namsha koi gyundu ne, tsirili ya ishi nang goi bile, neshi kunchum ki zilung gomja siya tenzo, mongde ki tebi nang kia kwa yo re. Tere mo la tuto li ya mekha kia tukmando, nesu shimbo la jo ri.
0: Tsangmo so nye nga shi yin, mongde li iji tsacha je, nang mi so lo, lak zi zi jo che su. Amji la to chen na, da yin juma ne, mongzu ki tebi kyun di chikme lo.
6: Ngantwe mongde la ga gya tang,
7: Tseri la, yi chi nang gui.

0: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ wena num dang de tir je num khang ma ma den je la pa zan ru shin le teng ju be ke shi min du shu ge chan la
1: ne se lo
0: an na to pang ga la ge bo ti sang gu na to wo na chi chuk di wo sa a kuran di le je li tu yo ma ta an shi ge te li ya lang ga le te dang na ne an shi ge te li ya che bo to ko tu be te shi min du shu kuran ge cha ro da ga nga alu che tan le da ga nga to che na ju ge chan la
1: ne se lo
0: lo anangan ju ka so de mi ma na bu chi ne tang da to na ni ne dim de to na sum ne su su pu gi mi ge da gu che m na chi shu gu cha la da ta ti shin la tor shi me de na ro shu gi ne che na su sum lu she de sen je le den lu tu da gu sul tu cha na a
1: ne se
0: ya che yi lo she wa shi ju de gu le ga gu re en len je sum gu da ni su shu go
1: ne se ne se
0: lu she de tu lu lu nga ne se ro na
1: no to chi no
0: lo
1: No, le jana le xiebai ge jie shunan kinki sencho xi zi le bi ge lu la ta jin ne lo ga ya shu yu be ba san ci lin la la san zhe chong zu ne yin bi ge zi sencho ning bu ni me tun zu la kun na zu dem zu ne bu la ge lin nan be wu ri ya xi de ri gu xu jie pan min ji tan kan ni lo ga tan ne xin tu ge na shu gen kin lo ma nam lin ge chuan ya pu jie jiang zhe sang bu xi tuo bie min du zu ma na song la No, xiang lang yi na mo tu le xian nan shunan kinki sen bu xi ba ti dong kan na zhe dun de shu yi Hello, is it more come some?
2: Come down, Gila.
1: No, ten her soon.
2: The juice, you gila.
1: Let's say the two last seven in that. A
2: look in it, you gila.
1: Let's say, don't
2: look in it.
1: No, listen, and she just be worried as if it's so said, Dick Rang is so pure in
2: that. Tong Domania, when you just open the young of you.
1: Let's say to see.
2: Yeah, Dagi Kumji and Langer, you didn't get down to you.
1: Let's say.
2: 이 나와게 도주로 주요로만 생겨라 부여일
1: 네세
2: 근데 다 이거 더 통지 상만 부여일
1: 네세라
2: 근데 세계 7 정도를 부여일
1: 나
2: 라토지 근데 구준한 거
1: 너 시댄자고
2: 너지
1: 나 No, sinolige semlang nan chlen do yin de dem chino blang le nan be wuri ya si be sun she di ji sen nan do la den do lang ni ge ne le sun she di yi gu nan shu gen ki lo me yong le ya phu je su su lo lo yue be lo de che mo chi le gu chue be min de shu yin no

wen jam ki che mu khu in su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki ke sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul kim tho gang ki khu in su re mu xin cha we tu chi chu ki ni si le le de ki khu yang chen zam si nang zo Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen hii.

0: 苗镇七位阶级退步和其当面给他们个时间是。第六年，中国龙安参军的包括苏北罗延边，塞维亚区一家塞维亚聂东家民送出六级级别车轨了工地东行院，级别批阶级特级退了，熊龙级别，盲心谈退不谈，批着签不谈退不签约，其中内点呢？ Loki Gundo Gyosu Jo Wei Dun Tu, Zhongsar Kikam Nibu, Gejitan Sekui Ki Ne Tuen Mangbu Ti, Lang Cho Jabu Yubi, Tunjor Tan Xiongdi Le Xiongnun Gem Ne, Geji Sidi Tan, Changxia Changdin Le Songyong Ti Wei Li Bu Qi Gun. Gekam Niwa, Zhongwon Tan Pinzun Zinjo Tan Yi Qi Qi Ba Ni, Meng Xi Xi Yin. Gekam Nibu Zoda Ki Tepju Ni Qi Wo, Zhongsar Gekam Nibu, Tepju Ti Pinzun Yi Qi Qi Xiu Gun Qi Mi Ba Qi Ru Qin Yu.
1: ngui zhup nyam le ding sep che gyu ne, zhong sar za zhok ki ngui yu cun cui xik shi. Mi chui rin ne bie ri chi ba ne, zhong sar zhu wei pi ke ki zhok ta mi bie gui shu xik shi. Ta ting zhong gu cho ki, pi ke ki tep ju zhi tui le xiong nun gya gui ba ta, gui jik lam jik nyam chun ki, tui ki cha chui che si tun kui ya bu chi gui ba. Mi tep rin nui ta, cheng zin bian ju le, jiang do nui gu, nguan tun su chun su, sar tar kip gong ki nyam le le, 规制起诉切入动画借钱呢，拍戏三百多个月时段月，一些七八年，中国团三位爷娘们贴，作为男子也团团，讲到女狗的明星，不再透过国内规制拦截严重了，滚地点地当地，结果你被批给了，国内体外网络扩展切入热点电影不是。
2: 人民给克林真君及外面安唐部落错给主席多林奇，你先看中国三个月前段建设谈的能够，中国人人民给变成了从对人类弱的开启学给这些人写送不是，中国批建中学校嘛是三个月内部进步点别，人民谈中国人类跟对人们养心加钱不远。外面安唐部西部人，西部这结果看给么？ Leri chwe kwa la shibu nguan tuyen chom zhi nipam denbi kelein jinjun la kwa yin. Ming ar, jarmen ki kwa la shibu chom zhi nichi kelein ngapki zamgi chwe gyaji guju zamli gyewa tsama zhungu tan nyamli gyi zhawa yubashi. Jarmen ki kelein jinjun ki zhungu si ju dan chom zhi kuryu la shedo che yu la shungnu gyachi. Do lin ki, jarmen kelein gyi nichi ni zhungu la gyu di, zhungu tan jarmen ki nguan mei ang tang bu ling di la shu yubashi. Talo dawa nga bara, jarmen ki kilen jinjun ki ngwe me ang tangbu lopcho ki. Bi jing tu gup sunbi zhungu tan jarmen ki ngwe me ang tangbu lingdi na shubu ta, do lin lar yang zhungu ri gyu yu ba shi. Do lin ki, zhungu benjor bu zi topyo gu ni pi ye chi bu ta, zhungu kilen ni, zhungu tan jarmen ki ngwe me ang tangbu lingdi na hurda shubu ta. Jarmen ki ngwe me ang tangbu kilen so, kilen jinjun la togur che che che jir song yu ji sun ba shi. Talu lingdi gi si yun tiwe chi wa ta, ti na shuk bi ki le gi changbur tiwe mangwe. Jarmen ta zhungu cho ni bu nyam le gi ju si tiwe yang pyun sum cho du sin yun. Don lingki, le di ti jarmen ta zhungu bian jor cong dun nyam le le gui di dungwe dop shu kye jin si du kyu ruwe. Zhung yur nyam le gi ming wun bi dop shu ha chan chenpu din yu ji sung du. Niu lu xie xin, zhungu ru nyam le gi kukup cho wa ri yung gen, jarmen gi ngui me ang tang bu ki le chi ma du zho sin yun. Jarmen ki kilen jinchung ki ngwe me ang tangbu lopcho ki gundi huo. Nyung tar yang, jarmen ki kilen nga yi, Jiangsu Yangzhou ru mengwi dan ne so zhizu yu ba shi. Talu ni, zhungu longa zhen juan ga ban guo cu bi lo shi. Do lin ki, longa zhen juan ga bi char gui zan ni ki, jarmen tan zhungu tan, yorob tan zhungu nyam le la, kukup tiwe ma wa kodun che yun bi ngun zi na wa tan. Kongi, ngara ting tangpo ro zhungu ro cemzhi ri yung gup ni, jilu yitong gup yu gup ju kwa zhu lo di, lo sum zhu yi kong la shi. Ta zi zhungu ro namzi lawa dun yu wa dhubu yun do chung ni, kwa yi tan sar du nu ba tiwe yang chi ru ching yu. Lakbar tu niwe lo xie xin, zhungu ro bian jo ro pi ye ta, cen zi sar du te chum zhe ngwe se tu bu to ba ta. Chi jo le guo men ji bi chu zi nir xin to ru ching ni, chang bu ro ma wa ta, xi yun chi we jar min gi ki le gi ma jo yin wang gu yu. Jarmen ta zhungu kile war pinzun zinjo ta, pinzun tongqin qi bi, pinzun yi qi ginzhe wa gyun qi mi bar sabda qin pa ta, ni pin nyam li, ni ri xin ding sabda qin yu qi song tu. Do lin ki, talu dao ni bara, jarmen ki zong li mo ci, zhungu ro, nguan zu cam zhi na wara, chum zhe yur du sa wa to ba ti, jarmen ta yurab ta, zhungu qie gi ngun e ju na, tu ni kye jin din bi ngun jin qi yu. Gigab nipu nyamle yichi mangboro mingda gui bie, jarmen ki kile liri ni zhungu tan nyamle chibi yichi ngarwe pi yu.